always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at X.

Thank you.

0: ground pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
3: Mga katupa, excited!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3.
5: Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
6: Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: By Stevia and Natural Sweeteners.
10: Halin sa Stevia Leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3.
13: Nga pampapasog sa aton nga tulaan.
14: Pampagana sang uto.
15: Kag-pampa-improve sa aton immunity.
16: By Santon. Nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madamit na. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Sansom Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag system pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag system pain,
3: ang karang pain,
5: fast and safe.
3: System pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Bawat pa, mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas!
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan epekto sa akong sang
5: Sister Pain.
6: Nagsigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katrupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sopo Plus, go!
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sopo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sopo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale, isa ka sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita ka mga driver, mag-inobus ang Cystopain.
7: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Sanzon Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. Mga katupa. Excel.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naga-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samsung Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant.

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Southon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Hala, ka-exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Coffee Mix. Sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
1: Sanfone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain bidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakata

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
3: Mga katupa, it's

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuti.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: FM.
1: XFM.
2: 6.7.
0: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sample Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sample Vitamin C.
4: Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sample kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
10: Siguradong ginhawa ay hatid.
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga butika ni

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exam!

0: Exciting!
1: XFM.
2: FM.
1: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM. FM. XFM.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyo
9: magaan.
3: System pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Zan

Center. Mga balita nga una mo babalaan, diri mo babalaan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinaagi sa gintig ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM Time, alas 6:07 sa aga mga katropa. Ini ang Express Balita Sunday Edition.
1: XFM News.
0: Kaupod si or pecha 12 sa aga bulan sa Hulyo 2025-26. Kaupod si katropa Gensese.
2: Ito naman si katropang Wendell Balinario.
0: Yari na ang mga nagapanguna nga balita.
3: Express Balita. Headlines.
0: Sa balita lokal.
3: Express Balita. Local news.
0: Board member Andrew Montelibano ginpanginwala nga may kantangan sa isabong sa Banwasang EB Magalona.
1: XFM News.
2: 29 anyos nga lalaki gintiro patay isang lima ka armado sa Banwasang Kawayan.
0: Random drug test sa mga empleyado sa siyudad sa Bacolod, pati gayonon sining bulan.
3: Express Balita.
0: Sa Balita Nasyonal.
3: Express Balita. National News.
0: Hinyo ni Senator Jinggoy Estrada nga magtambong sa impeachment hearing trial, ginbasura.
2: Claims ang China sa Batanes wala isang basihan, suno sa eksperto.
1: XFM News.
0: Sa Balita International.
3: Express Balita International News.
0: Tensyon sa Strait of Hormuz, nagalala.
2: Iran nakipag-angot kay Trump matapos ang tuman ng pag-atake sa US.
1: XFM News.
0: Katropa nga ito ng mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Ang mga produkto nga makabulig para sa inyong ikaayong lawas.
4: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total

0: May 700 metros pa akalayon sa giyang manukan sa lugar na sa dinatukiban nga may isabong nga kagini ang propriedad nga ang iya sang ila korporasyon sa pamilya nga may separado nga opisina. Wala siya sang ihibalo sa kung sino ang ginparenta. Sa ila sekretarya sa trangaki sa tag 15,000 lang bulan pangod wala man sa kontrata. Dugang sini nga ibalo nga temporaryo lang ini sa lugar nga nagrenta go dimuon pang kondisyonan an imuon nga pakondisyonan sa nga manok nga inugbulang nga ang maggamay nga lugar. Handa si Montelibano nga magsabat sa numan nga investigasyon sa kapulisan agud tagon ang mga akusasyon nga wala siya ihibalo.
1: Ginakumpleto na ang dokumento ko ng documentation sa pagpagtipon sa karon sa mga nagkaigo ng impormasyon sa Police Regional Office sa Negros Island Region of PRONIR angot sa pagtumod sa pagkilala kung sino ang tangiyas ang propiedad kung sa diin natukiban ang illegal ng operasyon sa online sabong sa banwas ng IB Magaluna at tinalikdan nga Julio 8. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sa PRONIR, sa tion nga matapos kag magkumpleto na ang dokumento, ilan na nga imbitaron si Board Member Andrew Montelibano para mausisa pa ang ibang mga detalye. Dugang pa ni Cardinio, ginahulat pa sa karon ang resulta angot sa titulo sang propiedad kung nakapangalan sa kay Montelibano bangod kinahanglan pa sa verification kag mapisahan na ang investigasyon. Gipahayag man sang Regional Director nga bukas man ang PRONIR nga kung manginwitness si Montelibano batok sa mga operator matapos ginpanginwala sini nga siya ang involbado sa illegal operasyon sang isabong sa lugar. Express
0: Manila. Patay ang isa ka 20 anyos kalalaki matapos ini nga gintiro sa lima ka mga armado sa Purok 4 Sitio Gutak, Barangay Abaca, Banwas sa Kawayan, gabi sang Hulyo 8. Ang biktima ginkilala sa kay alias Iris, mangunguma ka residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Kawayan PNP, ang biktima sa sulod sa iyang puluyan kag mayara sa lima kawala makilala nga persona nga nagabot kag gintawagin ni nga magwa. Gilayon man nga nagwa ang biktima pang ini ang gilayon nga gintiro sa mga makapila ka beses sa isa ka suspect. Isa sa mga suspect ang biktima ang nagresulta sa kamatayon sini. Nakuha sa lugar sa krimen ang pito ka mga fired cartridges sa 5.56mm. Kag nagkapatay ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa krimen kag pagkilala sa mga suspect. XFM
1: News. Disidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang pintor nga ginbuno sang iaupod obra sa isa ka furniture shop sa Puro Kakasya 2, Barangay 27 sang Bacolod gabi sang Hulyo 8. Ang biktima gid kilala sa kay Jofel Ramos, 48 anyos, kag residente sang Sitio Bungyod, Barangay 2, siyudad sang Gimamaylan. Samtang suspect gid kilala sa kay Rogan Palirmo, ligal alang edad, kag residente sang Barangay Basak Banwa sang Kawayan. Sunod sa kay Police Lieutenant Rafael Palacios, ang Deputy Station Commander sang Bacolod City Police Station 4, ginapreparar na sa karon ng mga dokumento para nga sa ipasaka nga kaso batok si kay Palermo nga sa karon nagapabilin nga at large. Kung madumduman lunsay nga nakainom ang mga suspect kag ang biktima, panghinali na lang ini nga ginbuno ni Palermo sa magkapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sa biktima. Nagagwa man sa investigasyon yung masamwi na gabaisa yung biktima kag ang suspect kung sila ang makainom.
0: XFM News. Iyan pabaskog sa Bacolod City Government ang kampanya batok sa legal ka droga pagi sa pagpatigayan sa random drug testing sa mga empleyado sa City Hall kag ginapabot nga masuno magsugod antes matapos sini nga bulan. Kasunod din sa coordination meeting sa Drug Free Workplace Committee upod kay Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region Director Marjorie Ballesteros kag City Administration or Administrator Mark Steven Mayo sa Hulyo 7. Agud talakayo ng implementing guidelines sa programa. Suno kay Mayor Greg Kasataya, padayon pa ang pagplastar sa mga detalye mayangot sa implementasyon sa drug testing. Girambalmaan sa alkade nga bisan hindi mandatory kayang personal nga pagpaidalom sa drug test. Makapila na siya nga beses nga nagpa-test bilang alkalde. Agud bangin ehemplo sa mga empleyado kag ipakita ang transparency sa serbisyo publiko. Madumduman nga sang nagpungko sa katungdanan si Kasataya

0: sa nagligan nga tuig ginpagkuha niya Executive Order No. 54 nga nagapatigayon sa Drug Free Workplace Program sa Bacolod City Government. Sa piyakabahin, suno kay City Administrator Mayo, target nga masakop sa random drug testing ang 50% sa mga empleyado sa kada departamento. Laki pang regular plantilla kag contract of service personnel. Pagkapatigayon sa screening test bilang inisyal nga eksaminasyon, kag kung magpositibo, may mandatory confirmatory test. Kung positibo-positibo gihapon ang resulta, may kinabataron ng empleyado na magpangayos ang isa ka-test apang siya ang magsabat sang bayad.
1: Kinaplastar na sa Bacolod City Government ang pagbalik sa sulod sa annex building sa Libertad Public Market sa mga vendors nga tasubong nagapwesto sa dalan sa palibot sa nasambit ka merkado. Suno sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, magapatigayon sila sa meeting upod sa market heads sa masunod nga simana agud pinal o kung final nga maplastar ang mga tikang sa pagpasulod liwat sa mga vendors nga naawardan sa stall sa annex building. Ginpahayag man ni Mayo nga pagahimuon ang mga guidelines para sa mga nabilin nga bakante nga stalls nga mahimo ma-raffle kag mapalayan sa iban pa nga mga interesado nga vendors. Ginalantaw man sang syudad nga ang pamaagi agud ma-maximize ang paggamit sang second floor sang annex building nga wala pa sa karon magamit. Dugang pasini nga pag-aistoryahon man sang syudad ang mga vendors nga gapwesto sa dalan Amglia pagadto sa Mercedes agud magsulod sa annex building kag didto na magpadayon sang ilang pagpamaligya agud maghalog man ang trapiko kag mapaayong kahimtangan sa palibot sang Libertad Public Market.
0: Nagpanawagan si Bacolod Long District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez nga hindi dapat matabo sa Bacolod ang nagasunod-sunod ka mga insidente sang violence kag iban pa nga mga kaso nga nagakatabo sa mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Suno kay Benitez, kinanglan na magpabili ng prioridad sang tanan nga ang kaluwasan sa mga kabataan kag ang ilang malinong nga kahimtangan sa sulod sang eskwelahan agud makatuon sila nga wala sang kadlok kag pagpanghadlok. Bangod sini, nagpatigayan sang pagtililipo ng kongresista. Kupod ng Anti-Cybercrime Group sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, agud mapapaskog ang koordinasyon kag mapadasig ang pagkilala sa mga responsable sa mga nagkakalatabo kag iban pang mga cyber-related ng mga kaso. Agud mapanabat sila suno sa layi. Dugang pa ni Benitez, padayon nila nga papaskogon ang koordinasyon sa tanan ng mga stakeholders. Agud masiguro ang mga institusyon sang edukasyon magkapabili niya ng luwas. Agud ang kada estudyante, makaiskwela nga wala sang kadlok, violence kag intimidation.
2: XFM News.
1: Gipatigayon sang Hall U10 ang labing unang State of the District Address sa Consoda ni Bacolod City Long District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez sa SMX Bacolod. Sa iya midsay ginapresentar ni Benitez ang iya mga nahimo bilang kongresista lakip ang mga programa kag proyekto nga gipatuman para sa Bacolod City. Kag ang iya man pang prioridad kag plano para sa padayunon o kun nga padayunon nga pag-uswag sang syudad. Nagtambong man sa nasambit nga okasyon na nagkalain-lain mga opisyal sa gobyerno, mga stakeholders kag iban pa nga mga bisita nga ginimbitar para sa nasambit nga programa. Ang State of the District Address sang Congressman na naghatag sang report sa publiko angot sa kahimtangan sang distrito kag sa direksyon sang iya liderato para sa masunod pa nga mga tinuig.
0: Nagdangat sa 473 katonelada sa sulfur dioxide ang ginbugas ang bulkan Canloon sang Hulyo 9 kasunod sa nagluntad ng moderate explosive eruption. Sunod sa 24-hour observation of active volcanoes sa Office of the Civil Defense o OCD, padayong ginamonitor ang aktibidad sa bulkan bangod sa padayong pagbugas inisang volcanic gas. Naibaluan man nga naglambot sa pila ka lugar sa Cebu aras sa bit nga asubre gikan sa Canloon. Lang ginapakti-apektado naman ang pila ka mga manugbaligya sang utan kag magunguma bangod sang madamol nga supre nga nagtupa sa ilang ang baligya kag pananom. Ang sulfur dioxide ay isa sa mga delikado nga volcanic gases nga mahimo makapekto sa panglawas sang mga residente, ilabi na o panglawason sa mga mga residente, ilabi na sa mga nagapuyo malapit sa bulkan kag sa may mga balatian sa pagginhawa. Padayon naman ang pagpanawagan sa mga otoridad sa publiko nga sundo ng mga advisories kaglikawan ng pagsulod sa ginapatuman nga 4-kilometer permanent danger zone samtang padayon ng pagmonitor sa kaimtangan sa Bulkan Canlaon.
1: Ginhinyo ni Manuel Amata sa United Sugar Producers Federation ang mga mayors ng Negros Occidental na magdeklarar sa localized state of calamity agod mapadasig ang paggamit sa pondo para sa spraying operation batok sa paglaptas ng red soft-scale insect kon RSSI. Ginsapol sa UNIFED ang mga mayors o kon ilataglawas agod iplastar ang importante o kon gaano ka importante nga mapatigayon ang mapping operation agod masal barang industriya. Ginakabig sa UNIFED ang alarming nga estado sa industriya kung hindi pa matap na. Gilayon, sunod kay Lamata, nagnubo na ang total production sa nagligan ng crop year bangod sa halit sa RSSI sa nagligan ng tuig. At pang bangod, wala ini matap na rason nga mahimo mas dako pagid ang pagnubo sa production nga ginalantaw na madasig nga pagsiparar nga sa kung nasambit yung mga pagsirado sa galing. Ang Negros Island nagaproduce ang 60% sang sugar consumption sang bilog nga pungsod kag kun magpadayon nga magnubo mahimo ini nga magtulod sa kaperdihan sang sugar industry kag magalala ang ekonomiya sang Negros Island region.
0: Katropa ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: XFM News. Ato naman padulungan ng aton Balita National.
2: Express Balita, National News.
0: Gain-deny sang Sandigang Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na magtambog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa resolusyon nga ginpagwasang Hulyo 9, 2026, ginpayag sang korte nga ang motion ni Estrada wala sa merito ukon kulang sa bastante nga basihan. Sunod sa Sandigang Bayan, opisyal reportante sa konstitusyon ng impeachment trial, hindi ni makabig nga emergency kung compelling temporary leave. Bangod sini, wala ginpanugutan nga makagwasa presuhan si Estrada agud imuon ang iya katungdanan bilang senador judge sa nasambit nga trial. Matumduman nga na preso si Estrada bangod sa kaso nga plunder may kantangan sa ginalagar nga numalya sa pondo sa flood control project.
2: XFM News.
1: Maghanda para sa bagyong Inday, inang malipot nga mensahe nga ginbilin ni Zolica Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte matapos makigsapol kahit Senate Secretary Renato Bantog Jr. kagantis pa man maghalin sa Senado sa kinalikdan ka Huwebes. Samtang naging klaro ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga pagbisita ni Lopez sa Senado ang para lamang sa administrative matters may kaantanan sa palaabuton nga impeachment trial. Kadungan sini formal na nga nagpagwasang sa BINA kag ad testificandum ang impeachment court bato kay Lopez agud magatubang kag magtestigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: XFM News.
0: Ang defense analyst nga si Dr. Renato De Castro nag-insister nga wala sang bisan anong abasihan ang payag sang pila ka mga scholar sang China nga ang Batanes Island kabayan sang Taiwan. Amukon nga ang China kung may soberenya sa sini. Sunod sa iya, ang amunang pagangkon, isa lamang ka himuhimu sang China. Kag isa kay nandaan nga taktika nga ginagamit sang Beijing kung luyag sini nga luyag ini sini ang isa ka lugar. Sunod kay De Castro, ang ginabasihan sang Chinese scholar sa ila claim ang mga ginatawag geographical link ukon koneksyon sa tungasang Taiwan kag Batanes. Gindugang sini nga mayar sang Philippine Studies Program nga ginapangunahan sang isa ka Chinese nga si Fan Dai nga ginapunduhan sang Beijing kag ginalagan nga ginagamit sa pagpalapta sa sini nga sahi sang propaganda.
2: XFM News.
1: Hugot nga nagpanawagan ang Senate Committee on Sports and Committee on Youth Chairman nga si Senator Bongo sa tanan nga investigating body nga nagatutok sa kaso sa mga estudyante o kung mga student-athletes nga Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili nga ipahayag ang Bongo sa kamatuoran na agud masiguro nga hindi na masulit ang trahedya nga ila na antos. Kaupod si Senator Bam Aquino ginhatagan pagtamod ni Go ang importansya sa pagpatuman sa mga kasaguan nga nagahatag proteksyon sa mga suporta sa mga student-athletes. Importante suno sa iya nga tutukan ang kayuhan sa mga pamatanon nga nagadamgo sa mas maayo nga palabuton pinaagi sa sports.
0: XFM News. Katropa ang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mamakaw sa butika.
0: XFM News. At naman padulungan ng countdown sa aton Balita International.
2: Express Balita International News.
0: Ang International Organization for Independent Tanker Owners ang nag-report ng kadamuon sa mga barko na nagagis sa Strait of Hormuz ang tuman nga nagdubo kasunod sa paglala sa mga tensyon sa rehiyon. Gikan sa kinandaan nga 130 nga mga barko nga nagalabay kada adlaw at is nagluntad ang ginaway sa rehiyon. Sa karon na yara na lang sang isa ka digit hindi matapos diwat nga nagbayluhan na isang airstrikes ang Estados Unidos kag Iran sa tuong Miyerkules kag Huwebes. Sunod sa militar sang Estados Unidos ang ilang airstrike nagigo sa mga 90 ka mga targets sang militar sa Iran kag tuyo sining paluyahon ang ikasarang sang Iran sa pag-atake sa mga komersyal nga mga barko kag mga sibilyan nga nagagi sa Strait. Nalakip ini sang pila ka mga pasilidad malapit sa Strait of Hormuz. Gin kumpirmar sang iban nga hindi magdubo sa 14 katawo ang napatay sa pinakauli nga pag-atake sa Amerika. Bilang balos ang Islamic Revolutionary Guard Corps o kunay IRGC nagsiling nga naghimo man ini isang pagpangatake sa base or sa base militar sa Amerika sa Kuwait kag Bahrain kag gintawag sining umpisa lamang sang ilang punitive response.
2: XFM News.
1: Ginkompirmar ni US President Donald Trump nga nakigangot sa iya ang Iran matapos ang serye sa mas grabe nga airstrikes nga ginlunsar sa Estados Unidos batok sa mga target sa nabagatnan nga baybayon sa Iran kag ang isla sang Gulf. Suno sa US Central Command kag CENTCOM ang mga pag-atake bilang sabat sa ginatawag sini nga unjust aggression against commercial shipping and civilian personnel sa Strait of Hormuz. Ang lihok kasunod sa mas temprano nga pag-atake sang US sang Martes nga ginsundan sa mga pagbalos sang Iran sa mga pasilidad sang militar sang Amerika sa Bahrain kag Kuwait. Ginhatagan pagtamod ni Trump nga ang ceasefire agreement ang ginpirmahan sang nagligan ni bulan bulan na tapos na. Kagintawag ang mga lideres sang Iran nga scum kag sick people. Nagpaandaman siya nga posibleng mas hugot nga mga tikang. Lakip ang pagpatuman liwat sang naval blockade kag pagkontrol sang Karg Island nga kilala nga isa ka yabi nga pasilidad para sa pag-export sang langis sang Iran.
0: Katropa ang aton oras, alas 6.28. Kagaman naman ito ang aton nga mga balita international, lokal, national, kag international. Sa aton pagbalik, aton naman padulungan ng aton balita sa sports, sa showbiz, kag ang aton balita espesyal.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
5: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
6: Mac Turbo! Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: The secrets of health.
9: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
10: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein kwaon nimo sa beans, legumes, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables, or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man niya siya sa dietary approaches, di kwaon natun sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice natun, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium natun, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga o tanon.
9: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune
12: immune-stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
13: The Secrets of Health.
9: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
10: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes, to help!
9: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
13: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
13: The Secrets of Health.
14: XFM 103.9.
15: Wednesday!

0: saga. Isa ginting pag-asas. XFM News Reporters and Correspondents.
1: XFM News. XFM Time, alas 6:38 na sa aga, mga katropa. Kagoras, kinadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
2: XFM News.
1: Katropa, ato na padulungan ang aton nga balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Excited ang mga fans ni Alex Ayala, ang aton nga Philippine tennis netter o tennis player, mga katropa, para sa iyang homecoming. Nilalauman ang makitan sa liwat sa mga Pinoy si Alex Ayala pagkatapos ang iyang madinalagon mabaskog ang kampanya sa Wimbledon Championships sa London, England. May aras ang natalana nga pila ka mga meet and greet nga ginanda para kay Ayala ka magaserbi nga iyang sa iyang homecoming. Unad na diri ang isa ka event sa July 15 na natalana ng pag-iwaton sa Glorieta Activity Center sa Makati. Kinalauman nga dumugon sa mga fans labi na gid ang mga kabataan ng mga tennis players na luyag makitan sa liwat, no? O kung na luyag masundan, no? Ang mga si Alex Ayala. Nauna na nga nagambala si Alex Ayala nga isa ka madakong daw pasidungog, no? Para sa iya ang maging inspirasyon sa mga kabataan ng mga atleta sa tennis. Isa lamang si Alex Ayala, mga katropa, sa sa mga ginakilala, no, sa mga Pinoy nga mga athletes sa karon, no? Sa makaangay na ang na siya sa mga sa kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao, Tokyo Olympics gold medalist Haydelin Diaz, Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo, kag Paul Volter, EJ Obiena. Pila kadlaw lamang magatinir sa pungsod, no, si Alex Ayala, mga katropa, antes niya suguran ang iyang pagpanghanda para sa hard court season. Particularmente nang pagpanghanda naman ni Ayala uli sining Grand Slam event, no, sining tuig ang US Open, no, ang pag-iwato naman sa Agosto 30 hasta September 13 sa New York. Ako naman ang isa pang ginapaghanda niya, mga katropa, no. Antes pa man siyang magkanto sa US Open, ha, mag-asalang ini siya na sa pila ka mga tournament. Okay, 6:41. Para naman sa aton nga showbiz balita, katropang Wendell.
4: Showbiz news. Showbiz balita.
5: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, no, mga katropa, sa karon trending si Catherine Bernardo may kapid. Mga katropa, hindi galing ni kapid ni Catherine Bernardo nga pod niya sa litrato, mga katropa, nga nag-circulate online kundi isa ini ka wax figure o kon wax statue. Ginanveil na, mga katropa, sa Madame Tussauds Hong Kong ang wax figure ni Catherine Bernardo, mga katropa, sa Hulyo 9, mga katropa, anti sa iluhon ini sa Hong Kong. Kung sa tingin gini sa publiko ini sa Makati, Makati City sang sa tinalikdan niya July 9, mga katropa, kung sa diin nga gin-shoot man ang 2019 na blockbuster hit nga sang aktres nga Hello Love Goodbye. Kag mga katropa, si Catherine Bernardo ang isa sa mga Pilipina nga mayara sang wax sa figures sa tudig to, mga katropa, nga ibudalon sa Hong Kong, kung ibutang sa Hong Kong. Una, mga katropa, nga team, ito na digto nga itsura mo si Ann Curtis, si Pia Wershbach, kag si Catriona Gray. Kag sa karon ika-apat, si Catherine Bernardo, mga katropa. Kang iyang wax figure ang i-display upod pagid sa iban nga mga Hollywood icons. Ito ka, nanday Rihanna, Johnny Depp, kay Robert Pattinson, kag mga katropa ato man digto no ang wax figure man na Lia Salonga pagigalin no lima ka lima siya Lia Salonga kag iban pa mga katropa nga mga wax figure man digto plus mga katropa ngati ini ang isa si Catherine Bernardo ang napili man sang Adam Tasson Hong Kong nga ihimuan sang wax figure sa tuno ati same gid niya itsura same gid niya size pati height kati subong sa takbon ng nagavari mga katropa ti amo nang taang yang height mo the time nga ini siya ang nagwa sang award amo nang look gid niya sang time nga nagwa siya sang award sa Korea ata mo no nga the best actress sa something mga katropa siya actress chuchu to kamo na te amo gid niya nga look mga katropa sa nagpost siya ha, sa red carpet pasulod sa venue ti amo na makatropa ang ginimuan sang iyang statue kag ti hindi ko no si Catherine Bernardo ang ilang ginhimuan tungod nga si Catherine ang isa ko no sa actress nga nagahatag dungog sa Pilipinas kag ti kilala man halos man sang ti sa bilog nga pungso that's why nga ti siya no ang ginimuan sang nasambit yang kurmang-kurma gid niyang wax statue figure ti mga katropa may ga compare gani ang sa Manila bala nga inspired man to. Ito ba lang wax nila to nga do horror hambal sa iba.
1: Nag improve ah. Lain gali sa
5: Hindi niya yan ka Hong Kong. Yan bagi na compare na karoon sa mga Pinoy. O, tanawa niyo bala yan. Amo ni dapat magbrasang wax sa two figure. And yun to yan kayo doon ginahimo niyo kung no Halloween na mga tsura ka mga ano ka mga
1: Ati,
5: Pinoy actress.
1: In fairness, may ano siya pero siyempre hindi lang amo na ka ka tawag siya naman ka bako doon pag-ubra. No? Oh, pero iniya makabig mo gidya ano gidya ano do shagid do
5: shagid
1: replikang replika
5: amo gina ang tsura ni Catherine mo sa picture nga tumo nga ginkuan nila bala ka ano ka
1: tanda
5: atong gani kagibasihan nila
1: sino nga na mention dang artist
5: wala wala pa na mention ng artist diri kiti ang madam to so dumiara gina sila isang artist na kadaan kiti pang et nga ano wala no tip sa iba sa Pinoy may ara man artist
1: wala tani nakadtuan didto no ay do may ara bala yari nga daw oh, but anyway, kung lang taon mo daw kapit gid ni sila, no?
5: Mm-hmm.
1: Nakita ko, wax. Sabi ko gani daw, follow-up na siya. Nagligat nga, Pinoy nga waxes.
5: Tiyala ko gano'n pagkita. Abi ko man nga gipaulihin. Abi ko man gipaulihin nila kay Catherine. Nababaw na namin niya yaw. Ang ibang tiyo ko reklamo tiyaw. Ay, lain gano'n yung katropa.
1: Hindi, sa luwas kanina siya. Sa luwas kanina. Nakibot ko, makareact mo. Wow!
5: Amazing. Ito may favoritism ha. Galit kay lain gali.
1: Anyway. Sige, alas 6:46 ang aga mga katropa. Ang aton nga mga of course, sports news, ang aton balita espesyal, or ang aton nga chika, o kung showbiz balita, katropa, ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity, mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:46, ito na para sa aton nga balita espesyal.
6: XFM News.
1: Sa aton naman nga balita espesyal, mga katropa, sa mga farmers na, sa mga mahilig man magtanong mo kung nagtanong sa ginatawag na ahos. No? So, madali ba lang magtanong? Di ba ikaw, katropa Wendell, may linyada ka mo sa farming, pamilya mo? Kagi ka natanong sa ahos?
5: Nang ula ko siya gintanong, ginhaboy ko lang siya.
1: Ginhaboy
5: sa...
1: nagtubo?
5: Oo, tubo siya.
1: Iniya sa atong balita espesyal yan, mga katropa. No? World record nga garlic o kung ahos, pinakadako, katropa Wendell. No? Ini ang farmers nga ini siya si Graham Barrett no kag ginatawag nila ini siya nga elephant garlic no elephant garlic bulb ang na-harvest niya sinila nga bulan sang Hunyo kag karon nakasulod katropa sa Guinness World Book of Records ikapulo na niya meaning hindi galing unang tiyon nga siya nakakuha sa Guinness World Book of Record ining si Graham Barrett isa ka farmer kag competitive farmer sa Gloucester, England. Recently, amo na gani nagtanom siya sa garlic bulb ang karon ang guayo do Kung makaiba daw, ano, daw, kang kadakon sini, pero measurement sini, ari katropa, no? Nagabugat sang, may kabugatan, may kabugatan nga 3.86 pounds. Meaning, almost 2 kilos, mga katropa, no? And, ang measurement sini, 7.5 inches in diameter. Ini nga, elephant garlic, lain na siya sa mga species, para sa mga garlic na mabakal nato sa mga groceries, no? Mas dakugin niya siya, mga katropa, no? Ining si Barat, to kung Graham Barat, 67 anyos na, ang siling niya, mga katropa, ining gargantuan garlic, may arasang 5 kabes na mas dako ang size ni sa typical garlic or elephant garlic. Gintanong niya siya sa September 2025. So that's almost ano 8 pila na so October 9 months. Sabi no, 9 months nga sa arsay dalam sa duta mga katropa. 9 months antes nga nagdako ng pares ni mga katropa no. Oh, say 7.8 inches in diameter kag kapin 2 ka kilo ang kabugaton sini mga katropa no. So karon naka-break na naman siya sa world record no. Ining si Graham Barat mga katropa, ining na ang iyang ikapulong world record. Ang pila ka mga records niya in just 2 years nakakuha siya sang 10 Guinness World Book of Records. Sa sulod lang sa 2 years ha. Ano na siya actually mo daw isa ka retired telecommunications manager 12 years ago. Te nag ano siya into farming, te ang pila ka mga nakasulod sa mga Guinness record niya, amo ni siya ang heaviest lufa. Lufa mga tong ano, inagamit sa pang scrub. Heaviest celeriac, heaviest tomatillo, kag longest pipad. Na daw nagulan haw.
5: Damol-damol lang.
1: Damol lang ulan mga katropa. Sa so, irang aton nga balita sa Chelsea ding aga mga katropa no. Ginadulong sa inyo sa ang
2: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Yon. Katropa, so mo naman itong aton nga mga balita kag impormasyon nga na tikmon no. Sini nga adlaw sa Domingo. Kaupod ang bugos nga katropa of course sa 103.9 XFM Bacolod. Kag pasalamatan nato ng mga katropa naton nga naglantaw live sa aton nga Facebook page. Unahan ko sa kay Leia Ramos, good morning, no? Kay Melanie Martisano, good morning sir, ma'am, happy Sunday sa inyo. Nagapamati kami diri sa Sitio, Lapak, Doldol, Barangay Robles na Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. La Castellana ang winner naton sa sining Friday katropa Gwendel sa aton nga yes, libu-libong pa premyo, 3,000 pesos weekly draw si Ma'am Crizel Menyes sa La Castellana. Congratulations. No? Para sa mga luyag mag-entra, no, i-mention ko na tapusin na ni katropa Gwendel ano. Ag ibang pang greetings naton.
5: Yes, oo. Good morning man sa ilaya ni Ma'am Lilia Lombrado, kay Pantunyal Roslyn. Good morning. Kay Shirley Arevalo, good morning. Bless Sunday ko mga katropa. Bless Sunday everyone. Although nagainulan, madamol sugo sa karono halong ha. Sa ilan ni Tita Chris Dioso, good morning. Sa ilan ni Sir Randy Santisas, ganay mayong aga. Sa ilan ni Jelwin, good morning. Ang bayapi Sunday sa tanan, masimba naman ta ko no ha. Kaghalong ko no kita sa madanlog nga dalan, kay naginulan ko no kagabi. Kag nag-inulan pa gid subungaga Sir Jeluin no. Kay Sir Epehelie, good morning, morning man. Kay Sir RV Chris Casires, mayong aga.
1: Salamat gid nga madamo sa inyo. Sa mga luyag naman mga katropa, nga magdog sang 3,000 pesos weekly draw para sa aton nga libu-libong pa premyo sa Anton kag XFM. Isulod sa sobre ang bisan ano nga mga proof of purchase naton. Isa ka banig sang Anton plus gold. Ukon isa ka banig sang premium D3 softgel capsule. 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix o kung ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ini apa ang makumpleto mo ni, maapat ka na ka-entry mga katropa. No? Sa sobre, isulat ang inyong kompleto mga pangalan, address, contact number, kagi inyo ini pirmahan para sa chance na magdaog sa 3,000 pesos weekly draw. Para sa aton nga grand prizes, katropang Wendell,
5: Mga katropa, nga ito naman nga grand prize, mga katropa. Ang third prize, 20,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. And for first prize, tumatiginting, 50,000 pesos.
1: Yun. Ay, amo naman yan ito, mga katropa. No? Ang mga natipo natin mga balita kay impormasyon, sinigaga para sa ito nga Express Balita Sunday Edition. Magkasunod na si katropang Win Salinas. Para naman sa programa nga
5: Bullseye Sunday Edition.
1: Ang Express Balita Sunday Edition ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest World. Ang Santon Plus Gold,
5: Santon Vitamin C,
1: Premium D3 Softgel Capsule,
5: Santon Plus Coffee Mix,
1: ang aton nga Vision X Plus,
5: aton nga Turbo,
1: ang Santon Gold Herbal Tea,
5: aton nga Premium D3 Coffee Mix,
1: ang Santon Plus Herbal Oil,
5: aton nga Clear Skin
1: Vision X Plus,
5: aton nga Santon Plus Herbal Soap.
1: Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Edses.
5: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
1: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Diman natabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
5: XFM.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Vision Next, marami na ang natulungan.
15: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
14: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
16: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
17: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
17: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
17: Sister Pain.
20: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako galing si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen like glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
22: Nakapangapi ka na?
2: Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
23: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026
24: XFM 103.9.

0: FM.
1: Simple Plus Gold.
2: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Simple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Simple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.

0: pinang gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na buti ka diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Kidney

0: Sigurado ka dito, Sanzone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko siyang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay. Higi na nga kung tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yeah!

0: sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Pag-aga mga katropa, pag-aga sa mga suki natin nga tamparamati. Welcome na sa pagparaganta din sa Bullseye. Opdara naman kita tumtum alas 9 on a Sunday mga katropa, petsa 12 na para sa bulan sang Hulyo 2, 2026 mga gyan. Welcome, welcome sa palatuntunan ta. Medyo maulan nga at daw subong sa pinakamang kulturan ta. Ara sila nga parimanag ka panimuko, anay, no? Kay tugnaw panahon subong. Nami pa karumbot. Ha? Nami sa nga... Nami tulog lang. Sunday mga katropa, paway kita. Kabalo kita sa pinakamang biyan naton. Nagpatigayon man sa mga obligasyon nila sa simbahan. Naumayang aga sa inyo taran mga katropa. Update kami, tungtong alas 9. Paupon nato sa technical side mga abiyan, si katropang Judery Villegano. Ako naman si katropang Win Salinas. Tungtong alas alas 9. Subonggit nga aga. May pila ka mga lugar mga katropa ang nagsuspender na sa klase nila tungod sa nga ininya pag-ulan. Headlines. Kapon na pinalom kita sa orange warning, so ang pag-ulan-ulan mga kauturan, mga katropa, nabatsagan natin sa Mirog Negros Occidental. No? Pero ini ginpabaskog nga nagbaskog nga habagat tugas sa mga sang bagyo nga si Inday katropa nga sa pagkalapad, no, makita tani sa aton nga satellite map mga katropa daw ka ano gid lapad sa iya, pero why na sa Pilipinas alas 8 sa gabi mga katropa kagabi nakagwa na sa Philippine area of responsibility pagkadto na sa iya sa Taiwan, no? So Taiwan naman tumabatsag pero ang iyang agi sa aton pila ka makarugar diri sa Pilipinas, no, grabe man, no, area sa Davao ginbaha, no, pagkatapos diri sa Negros Occidental nabatsagan ta man nagsuspender kita sa klase ang pila ka makarugar mga katropa dito sa Moises Padilla, nabatsagan man sa mga lugar sa Kabankalan, sa Himamaylan, ang pagbuhos sang ulan. So mag-ulo aligmat kita. Pila ka mga balita naton subong talakayon. Ariho, may pila ka mga update kita sa siyudad sa Bacolod, katropa. Ang Barangay Felisa, kundi may isyu to sa Barangay Felisa, angot sining kontani paghaboy sa mga basura sa landfill naton, no? Ang natabo is may reklamo pagigali iya sa Barangay Felisa tungod sang baho nga dala sang ining landfill, ha? Ang pila ka pagpareser sa mga kauturan ta dito sa Barangay Felisa, kagawad kag mga public officials naton, may mga leakages nga naghalin sa landfill nga naghatag sang tuman kabaho sa mga residente dito mga katropa. Ini matapos man nga nagpalampot sang complaint o kon reklamo ang pinakamaresidente, ang kagawad sang Barangay Felisa dito sa EMB naton mga katropa, no? Kag nagpalampot sang ila mga concern angot sa reklamo man sa mga residente malapit sa lugar. So amuriya ang lantaon ta karon makakuha kita sang latest development update because makadto o kung may dialogo nga matabo mga katropa, I think upod na ang talatapan sa DNR EMP mga katropa sa paglantaw, pagpamati sa mga reklamo sa mga residente sa nasambit ng lugar. Amuning sadya, kahit ti pinsar ta, okay na tayo diri sa Bacolod City, okay na ta sa Felisa, kay nag-undaga pareser na ang siyudad sa Victorias nga hindi na maghaboy sang ilang mga basura sa aton landfill. Oh. Ang natabo may mga reklamo pagidjagali, ha? Nga naglunta dito sa Barangay Feliz sa mga katropa nga gin palapot sa mga residente kag sa mga mismo opisyal. Isa na sa pagkatalakayo naton sa pagpangalagatan. Aray pagid mga katropa ho, ang aton Burgos Public Cemetery nag-natiphag. Ambot lang kung maagyan ang subong, pero kahapon nag-mismo personal nagkadto ang alkalde sa pader nga natiphag dira sa Burgos Public Cemetery. Nag-inspeksyon. Tidugay na ginmangali, no? Ang ining pader, amat-amat na nagkatiphag. So, base maginuwa na na mga kalanda. Base magagwa na da ang mga espiritu nga na priso na, no?
1: Ari na sila! Larga na!
0: Isa na sa pagkatutukan naton karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan. Plus, ang update mga katropa kahapon, napadala o kung nalakip ang syudad sa Bacolod sa orange warning. Grabe ang buo-buo sang ulan. Ano naman ang kapalaran karon sang Bacolod? Sini nga adlaw, kung ano gidman ang pinakamang sitwasyon nga magluntad sa ulan-ulan sa pinakamarugan. So, sobrang mga katropa, pinaka-update ni Rio, latest development. Si Senator Amy Marcos naging emotional sang magkitaan si Senator Rodanti Marcoleta. Ginbisita sa ospital. Ginbisita to sa ospital. Pagkatapos nakita to lain ko ng pamatsag. So gin hospital arrest sa anay. Ginbisita sa pinaka mga abyan sini kag ginkatuan. Ini ba tapos mga katropa nga ginarestar o kun gindakop si Senator Rodanti Marcoleta sa kaso nga planter, no? Ato bala ang 75 million pesos nga contribution fund, election fund kuno nga naghaling mismo sa iyang mga donor nga wala niya gindeclare na sa iyang sosi. Di amo ring nangin resulta sa pagdakop sa senador kag ginfinance ang kaso nga plunder mga katropa. Damo para Japan debate kun nga plunder ang gin kaso sa iya. Samtang mga katropa, magpadayo naman ang impeachment sa boss. Bantayan ta pirak mga latest development mga katropa as we give you the blow-by-blow account live sa XFM Bacolod ang ining aton special coverage, no? Absuelto o convictado. Presentation sang ebidensya pagkatapos ato balang video katropa nga gin ambal to nga may ara sang may amuni ang isa sa mga drowned katropa nga nagapakita nga may ara sang direkta nga threat sa kabuhi sang presidente sa asawa kag sa House Speaker formerly, no? Martin Romualdez. Ang sitwasyon, ang plastada ng taon to, ambot lang kung maparabot naman yung karon. Daw duwa to ko oras mo. Nga ba, sige, presentar bala sang, sa prosecution ang duwa ka oras sa hinyo man sang council, sang vice presidente nga ipagwa ito ang buod gitbilog nga video katropa nga ginrecord naman sang NBI via OBS mga katropa. So, amo na nga itong tutukanan ng taon ta karon, istoryahan ta sa pagpangaragad ta. Pinaka-update pa mga katropa. Batanis ho, ginangkon naman liwat sa China. Ay, grabe ah. Sa isa ka publication o kung isa ka site, official site, state-owned media katropa sa China, gin ano yan naman?
2: lang sa buhay ng tao.
0: Ginpahayag nga ang Batanes kabahin sang Taiwan. So sa idalom sang One China Policy, kay ginaangkon man ni sang China ang Taiwan, mo ngambal nila opdar ang Taiwan party na sang China ya. Nagpalakyo lang kamunta, pero kung tuturon lang taon ta, pila lang ka metro, China na, hindi na kamuhagay palagpalakyo. So, kung party sang Taiwan ang ininya Batanes, ay, ti party man sang China ang Batanes. Masadya niya istorya sang mga katropa sa sa global perspective sa mga nasyon, mga superpowers katropa. Hambal nila kuno might is right mo. Ang China sang hindi pa amunay ang iyang ekonomiya, hindi man amunay sa ka-assertive sa iyang mga teritoryo. Ang China hindi man sa amuna ka nagparindugan sa isa ka posisyon nga mag-angkon sa isa ka mga isa sa isa ka lugar. Ini ang Spratly Island katropa isa ni sa mga lugar nga ginangkon sa China nga habang nila sa una butangan lang namon sa mga sa mga hayop-hayop daa mga structures para sa mga fisher folks namon nga mag pangisda da. Pero ang natabo mga katropa gin butangan sang butangan sang structure sa China. Pagkatapos amo na to no isagli ka airstrip ang ginbutang to kag fully militarized nga lugar nila sa Spratly Island mga katropa. No? So mga pila ka mga latest update naton. Pagkatapos update man nato mga katropa sa aton nga palibot. Kundi nag-okay na to tani. No, gina-expectaran nga mag-okay na dito sa Middle East ang problema. Dira sa Strait of Hormuz mga katropa. No? Recap na lang sa mga kuturan ta. Ang Strait of Hormuz plays an important role mga katropa sa aton nga oil trading no sa binog pagkalibutan ng istorya. 20% dira mga katropa nagalabay sa Strait of Hormuz. Ang pinaka mga shipment sa mga raw oil, crude oil katropa dira galabay. Nagakuha dira ang China, nagakuha dira ang Estados Unidos, ang madlagko nga kumpanya South Korea, Malaysia, kag iban pa mga katropa. May mga shipping vessels da gadala aga kuha ga angkat dito sa
2: dito kami
0: sa oil no sang dito sa Middle East mga katropa. So isa dira na galabay sa Strait of Hormuz. Bao problema kay may isa to kuno ka isa ka may ara sang ginpatigayon nga closure ang Iran sa Strait of Hormuz. Di nag-react naman ang Estados Unidos. Sige, abri na dapat ma-declare, naghatag ultimatum ang Estados Unidos, mga katropa, nga dapat abrihan sang Iran ang Strait of Hormuz or magaliwat pangatake na naman. Ha? Ari, init naman ang sitwasyon sang aton nga kalibutan. Ini tungod sang posibleng pagtaas naman sa petrolyo sa aton nga lugar. Recipient na mo kung ano mag kinaguhal to gineos-gios sa Middle East ang pungsod Pilipinas unang apiktado. Ay naku istoryante na karoon sa pagpangalagay na ito mga katropa. Unan ha sa guha ha para sa mga kuturan ta medyo hindi nami ang aton paraon subong hindi magpasagasagada nga magpaulan hindi magpasagasaga sa pag pag pa paulan-ulan dira mga katropa. Okay importante lang safe lang ta Japan huwag tagaligid. O imnanta sang Ultimate Trio para ba kun aton nga sistema. Ato ni min sistema nga katropa, imnanta sang Ultimate Trio, no premium D3 aton Santol Plus Gold. Ang aton nga Santol Vitamin C kinanglan ta vitamin C para mag dasig pagit proseso sa mga nutrients kay ginainom nato, ginakaon kay ginainom ta. Katropa, no? Kagkun nga ari ni sa tatlo ka mga produkto may purpose na mga katropa. That's why gina-encourage nato ng pirak mga kuturan ta to take the Ultimate Trio. Tatlo git sila, okay? Premium D3, parus ni, white tas ang maayong harvest, mga katropa. Sang vitamin D slawas na ton, subong nga mga panahon. So, dapat na mag-inom sa premium D3. May malunggay oil, kag ang pinakamaskog na mga katropa, ang may-ara sa virgin coconut oil. Nag-aaktong antibiotic slawas na ton, ginaaway ang pinakamang bakterya sa lawas na. Ang isa naman ang aton nga Santol Plus Gold, no, kompleto na sa mga ingredients like sang aton nga mangosteen, no, antioxidant, ang ampalaya regulate sang aton blood sugar katropa. May ara man da sang ara man da ang malugay, no, kompleto sa mga vitamins minerals. Kinanglan ta man ni mga katropa ang garlic, ha? Kay akto ni sa pag pabaskog kag pagpaisog bla sa aton mga soldado kontra sa mga viral diseases katropa. Ang alisin, no, nagapabakod sa aton nga antibodies para batuan ang ining mga bakterya na posible mag-infect sa aton. Spirulina, anti-inflammatory. So, sa isa ka kapsula, pilagin kabilog ang imong mga ingredients o kung mga suplemento. Amo na yung pwede man yung suplemento na mga katropa sa aton ng mga kabataan. Importante man yung may ara silang intake sa mga ano mo, sa mga tawag sini, sa mga utan. Kalabanan sa bata tayo, hindi magkakaunutan. So, may mota, amo na lang niyo. Huwag ka man may mota. Nga kung mapilipiliton mo sila, ay sus, away ka mo eh. Sunggod, pang bata, musta? Aray na lang, paib na sa Santol Plus Gold, mga katropa, okay? Para sa kabataan, ta 15 years old, pwede na eh. No? Alright? Aray pa mga katropa, ang vitamin C natin, biliyon ta ang alkaline-based ka vitamin C. Una bes, ang alkaline-based mga katropa, wala nag-trigger sa hyperacidity. Wala suka-suka, way hapdi sa tiyan. Swabi ang iyang epekto sa aton nga lawas, ang aton Santol Vitamin C, okay? Alkaline based mga byan. Ang role niya naman ginapadasig niya ang aton nga pagproseso sa mga vitamins and minerals sa lawas naton, okay? Siya ang in charge sa total absorption para magamit gid ang mga nutrients, no, mga vitamins nga ara sa aton ginakaon adlaw-adlaw katropa. Amo nang role sang vitamin C. Mabakal niya sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede niyo man bisitahan dira sa Mercury Drug Stores, dira man sa South Star Drug, TGP, Generica Drug Stores nationwide mga katropa. All right. So amo nang pinaka bagay-bagay nga pwede pag ananta pag himuon ta para maprotektahan lawas ta. Oras na ton, 7:38 na sa pagpangalagad ta. Ininga oras dala sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win everyday Wednesday. Oras na ton, 7:38 na, ma-commercial tablanay. Apoy ta mga balita na ton dugay-dugay pagkatapos gid lamang sa mga panumdo mga katropa. Standby ha.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santol Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santol Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mission Next. Marami na ang natulungan.
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka ba stress?

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sa order yung kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: The Secrets of Health.
10: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
11: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
9: The Secrets of Health.
4: Southern Plus Gold.
11: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, magnesium, calcium, kag nanhim, iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
12: Southern Plus Gold, the secret of health.
11: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjo siling, isa sining sa number one cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungod sa sining omega-3.
12: Southern Plus Gold, the secret of health.
10: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
11: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
10: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
11: Yes, Sir Josil.
10: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
11: Kung diba, kauno na ito na ni in raw form or salad abi, maximum mga ito sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ito ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
12: The secret of health.
11: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
12: The secret of health.
10: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
11: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan, kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
10: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
11: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
12: The secret of health.
10: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
13: Jose Amel

0: Secrets of Hell.
1: Mga katupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
3: nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik na katropa. Oras na ton, 7:51 na. Ang inyong oras, gratulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Sa Johnny, ang pinaka dalaga sa impeachment na sunyong minad lang mga katropa. Bantayan nyo ha, no? Kung ano ang pakatuan. 92 days na sa mga katropa nga ginalocate mga abyan sa aton impeachment board to resolve sa impeachment complaint isang Kamara de Representantes. So, tanaw-tana, no? Dasun-dasun kami na mga inadlawa, no? Oras na ton, 7:52 na sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Kwaon tanay, pinakamalatest update to, sa aton nga patrol, no? Kaupon sa kay katropang France Andrew Burgos mga biyan nok po nagbando sa maid-id ng investigasyon sa pagtiro sang duwa ka mga persona sa sudan sa Victorias dito sa I think barangay na sa Gawahon, no, na may ato to ginlutang nga duwa ka persona kagaging kilala ng isa si Jerome Ceballos, no? Manobdomanta, isa ini siya sa nadakpan dito sa nagginaligar NPA matapos ang Tubuso 19 incident mga katropa, no? Gindakop tungod ang iya sakay mga NPA dalaman ni siya mga katropa. But eventually ginbuyan ni siya, no? Kay ambot kun way saya kuno kadaptanan nimo, no, way saya kuno kabalo driver lang siya, no. Kwaon ta dira kama latest development update sa mga katropa. Kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France mangyaga.
1: Yes, katropang Erwin. Sa ato ning pinakauliid ring ano nga pagkuwasan niya detalye. Angot sa natabo ni katropang Erwin nga shooting incident dito mismo sa bahin sa siyudad sa Victoria. Kung sa Hendrik Katropa Erwin, may arasan niya duwa ka mga persona ang nalakip id, no? Sa sining shooting incident o kung pagtiro sa wala niya makilalaan yung mga persona sana sa meeting siyudad, no? Kung sa Hendrik Katropa Erwin, unang naging kilala si Jerome Ceballos.
0: Oho.
1: No? Si Jerome Ceballos, Karpa Erwin, nga isama ni ka-residente dari sa siyudad sang Bacolod, na ginaligara, pakilala ni sa iya dito, Karpa Erwin, ano gali, isa ka caretaker dara sang duta, no? Mm-hmm. Pero wala ni na-identify, Karpa Erwin, kung ano gin man nga, kung sino gin man nadabi ang nagpanag-iya sang duta, nga ginaano yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Nga gina, ano bala, Karpa Erwin, nga doon ginabantay, ganyan bala.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero, Dre, nag ay investigaran pa rin sa karon sa pulisan kung ano gini ang ano gini ang trabaho sini katropang Erwin, no? Tapos pagka pila ka oras ang naglipas katropang Erwin, may natabo man eh nga ano katropang Erwin nga shooting incident man sa kaangay nga lugar to pila ka kilometros ang distansya sini katropang Erwin sa ano mo sa lugar ba lang considerin ni natabo.
0: Oho, Gawahon ng Japon.
1: Nga shooting incident man.
0: Oho.
1: Sa Diraman nga area katropang Erwin kay ginapatiyan nga ang una gintiro patay katropang Erwin gali sa sini nga insidente among si Ceballos.
0: Oho. Oh?
1: No. Anong sa ini katropang Erwin agas ang Biyernes na tabo ang insidente.
0: Oho.
1: Kag pagkalipas ang pila ka minutos katropang Erwin or pila ka oras naglipas.
0: Mhm.
1: Ginsundan ini ang isa pagid ka madugo ng insidente nga ginhimo sang sini nga mga suspect ang pagtiro patay naman sa kay kunanan.
0: Mm-hmm.
1: No? So diri nagagwa sa investigation kay nagtingwa makita ka profile nga nagpakigangot kita sa ano sa Victoria sa CTPNP para sa duga pagid nga mga detalye kay Prof. Erwin.
0: Oho.
1: Pero galing si Dre na to, no? Do why pa sila nakatagid sa ilan ng investigation so far. But may mga nakuha lang kita ng mga detalye. Kay Prof. Erwin kay dumay pila ka mga anggulo na ning ginalantaw nga to ng mga kapulisan sa sininga insidente kay Prof. Erwin, no? Kay ginapatihan dire ang ano no ang may kagtanan sa dupa. Land conflict or drin nila ginan ng tamang katropa Erwin ang ano no daan nga ilikutan nun at posible ginaligar katropa Erwin do perpetrated sang mga ginaligar katapos ang New People's Army ang krimen katropa Erwin. Pero wala pa tara nagatapos ang investigation even though nga may amunan ni nga mga ano nga mga anggulo nga ginalantaw ang kapulisan. Katropang Erwin, gin pahayag diri sa aton, gin pakigamutan ato ng Negros Occidental Police Provincial Office, spokesperson nga si Police Captain Judith Catalogo, nagkuha siya sa nga, ikuha siya na aton sa pahayag, no? Sa mando, man sa nga Provincial Director, dra sa Nukpo, nga magapatigayon sa maid-aid ng investigation sa sining nga insidente, Katropang Erwin, no? Ang kamatayon isang duwa ka mga persona. Kay Katropa Erwin ang ginaano diri sa karon sang provincial director naton itipunon ang bastante nga mga impormasyon. Itipunon ang nagakaigo nga mga ano Katropa Erwin mga detalye kag mga ebidensya angot sa sining kamatayon sang duwa ni ka mga persona no. Kay Katropa Erwin, nagambal man ang provincial director nga kinanglan ini masulbar. Kay isa naman isa sa mga pagpamahog nga natabo naman diri sa probinsya sang Negros Occidental Katropa Erwin El Sodre sa siyudad sang Victoria. Kay kung mahimo lang man ini nga mapakigangutan sang kapulisan ang tanan nga mga posible nga mga law enforcement unit patigayunon gid ini no para masigurado matumod kag ma-identify Katropa Erwin kung sino ning mga individual ang haragid sa likod na kamatayon sang sining persona Katropang Erwin no kung sino ning sila bi ano gining kang tanan nila nga duwa pero may mga allegation Katropa Erwin nga kinanglan pag ining sang nagakaigo nga mga confirmation kay ang duwa ni allegedly no kinaangot man sa rebelde. Kay T. Katropa Erwin, allegedly may mga information tong ang unang nga nagpatay sa kay nga nagtiro patay sa kay Sibalyos. Ginaligar Katropa Erwin nga may ano mo nga nagpakilala kuno ba lang nagpakilala ang ano Katropa Erwin nga mga militar. No. So kinanglan pa ina sang duga pa gid mga detalye. Katropa Erwin para matubod gid no. Kun ano gid ni bala ka tuod. Ang nasambit ning mga allegation at pagpakilala sa sininga mga suspect na mong naghimo sa sininga brutal na pagpatay sa duha ni ka mga persona dito sa siyudad sang Victoria San Bernes ang hapon Katropang Erwin.
0: Katropang France, why pa sang idea kung wala pa sang detalye kung sinong suspect so far no? Either NPA ni siya, militar ni siya, or sinuning nga mga kontra. But I think, wala si Sibalyos, doon may kapid ni siya mo? Doon dira man sa Victorias?
1: Tama na, Katropa Erwin, though, ay pagin na siya na ano, kay so far, hindi pagin maano sa aton nga kapulisan, kung ano gini ang pagkilala sa mga persona, no? Pero, gating wa sila nga makapakigangot sa pamilya, sa sining nga mga biktima, para maano gi Katropa Erwin matubod pagid no ang dugang nga mga detalye angot sa kamatayon sang ilan ni nga himata man sa Katropang Erwin.
0: Si Sibalyos amo ni sa ang isa sa lima to Katropang France no amo ni driver sang lima sa ginaligar nga NPA matapos tong tubusong incident pala Katropang France na dakop man ni sa.
1: So far, Katropa Erwin, regarding dira, why pa sang nakabuyagit sang dugang ng mga detalye ang aton ng mga kapulisan sa ang tanan sang isa sa mga biktima, no? Ang Katropa Erwin sa sining nagligad to nga pagkaresto sa ginaligar lima ka mga persona nga may ang tanan sa 19 to nga napatay bala dito sa Banwas ng Tubuso. Pero wala pa na sa confirmation kay Katropa Erwin ang not dira, no? Kay gaano pa man ang kapulisan naton para mga ano ni Katropa Erwin mag-gather ni ang bastante pag yung mga detalye sa sining insidente man nga natabo.
0: Oh.
1: Dito sa siyudad ng Victoria sa Katropang Irwin.
0: Aha.